ngingenile ekumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle salivukile dimoni la libabuzile basiyonga